0: Yaano ke ka mokgwa leng gore re dira ka temo reetsiwa ka one gore ke a mo rata thata ke tseye tšhono ke re rekeeditswe a o tsogile makgotla ikgotlhela o tsogile ka kapa ya go tsididi gompieno man go tsididi gompieno yaano ke a selo fela gore no futhumetse ya yaano o itse rona setse re tlwaetse kgang ele ya gore ga o dutse ka ntlha ya gore motlakase o a tura malatsia ya bo tsa sengwe nyana fela o se beya ko maotong fela gore o futhumale ga o futhumetse maoto o itse gore no o winile winile ya re ke buile ko line 2 rekeeditswe a o siameng kgonne go diragalang ngaka ka kapa go diragalang ko line 2 go diragalang motsaya metshameko re ukwe ka wena
1: o tsweletse merafo
2: amosake yo montle letsatsi ke la mosupologo letsatsi le le simololang beke seetebosigo a tlhola fela matsatsi a le robedi ketepedi soba mabedi le borataro ke kodi ga timena kodi ga thabanga wa kgwakeditswe the slender boy merafong 360 radio mo go tsa metshameko tla ke tsholetse fela seatla saka sa moja ke dumedise yo re tsileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke re lekoko la merafong 360 tumelang timena o dumedisitse mo letsatsing la gompieno ke e fela kola one ke reng gonne ke gorogile go tla go nnetefaletsa mo retse gore tsa metshameko di eme jang mo letsatsing la gompieno tsa di lebelele tse di tshamekileng bokhutlo opa peke re go lebelela metshameko ya botsalano e ne tshameka mo bokhutlong opa peke setlhopha sa Bafana Bafana South Africa ba kgonne go tlhola setlhopha sa Jamaica ka nno e le nosi go lefela Brazil ba tlhola setlhopha sa Egypt ka nno tse pedi go e le nngwe Venezuela ba tlholwa ke setlhopha sa Turkey ka nno tse pedi go e le nngwe Argentina ba tlhola setlhopha sa Honduras ka nno tse pedi go lefela Denmark ba tlhola Ukraine ka nno tse pedi go e le nngwe Croatia ba tlhola setlhopha sa Slovenia ka nno tse pedi go e le nngwe Greece ba tlholwa ke Italy ka nno e le nosi go lefela Morocco le setlhopha sa Norway ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Ecuador ba tlhola setlhopha sa Guatemala ka nno tse tharo go lefela ke tsona ditlhopha tsa botsalano mme fela mo nakong ya sa fediseng pelo seetebosigo a tlhola fela matsatsi a le some le bongwe re tla bo re tsena mo FIFA World Cup mo e leng gore setlhopha sa Bafana Bafana ba tlo ba simolola le setlhopha sa Mexico tla re lebelele ditlhopha tse di lwelang go tsena mo Betway Premier Soccer League Milford mo letsatsing la Lamatatso ba tshotswe ke setlhopha sa Cape Town City ka nno e le nosi go lefela Milford ba ntse ba eteletse leke ko pele ka dintlha di le thataro mo maemong a bobedi e leng setlhopha sa Makesi ka dintlha di le tharo Cape Town City ba le ko mogatleng ka dintlha di le tharo motshameko o tla bong o latela e tla bo e le motshameko wa Cape Town City le setlhopha sa Makesi tla re lebelele NFT ditlhopha tse ne di lwela go tsena ko NFT di go tswa ko Matsepe League e leng setlhopha sa Mkambati le Northwest University Northwest University ba tlhola Mkambati ka nno tse pedi go e le nngwe Northern Cape Professional ba tlholwa ke setlhopha sa Hope FC ka nno di le nne go e le nngwe Makgaolakgang e ne le setlhopha sa Hope FC ba ne ba kopane le setlhopha sa Northwest University ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Hope FC ba tlhola setlhopha sa Northwest University ka di no dile a tlhano go tse tharo o thagongwa ya di penalty mme fela ditlhopha tse di kgonne go fetela ka bobedi ko NFT tla ke go netefaletse gore setlhopha sa Hope FC ba itsametse ka 1,250,000 rand mo maemong a ntlha setlhopha sa Northwest mela ka 750,000 rand motshameki yo gaisitseng yo tshamekileng bontle mo tournamenteng e le motshameki wa Northwest University ke tla go netefaletsa gore motshameki o le pitso la gage ke Khunganani Segadi e le motshameki wa Northwest University mothomontle ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko mo letsatsing la gompieno nna le wena re a boa mo nakong e sa fediseng a pelo kodiwa ga timena tla re utlwe coach ya setlhopha sa Northwest University maikutlo gage ana reng timena aba boela ko line 1 o busetsa dithapo ko line 1 na lwena re a bua mana kunyatising apelo kodwa ga timena kodwa ga thabang o kgwakeditswe the slender boy Merafong 360 radio.

0: Yara mo re tsiya ka gona le location le lengwe le bidiwang gore ke kwa ke editswe vile. Ga o lapine o itse sentle gore tla be re akaya no. Yo re ya kwa ke editswe vile. Ya ri furnyetsa line 2 ri sa kote. Bonne tsame gore a kopa tswetswe. Re a kopa tswetswe a re dire fela yalo. Se bona kwa ga go semela botlhano mora ga ura ya borobeni mo mera fan 360 radio. Your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show re tsare konopa mretsi bile re latlhela kwa ko line tour batla go ka gore tsa metshameko di tsamayang
1: o tlhelese merafon 360
2: radio amo sa ke mo ntse le tsa sikela mo sipologo le tsa dilele simolang peke sete bo sikwa tsola fela matsatsi a le robedi e ke te pedi so ba mapedi le borataro ke go dira timena go dira thabanga wa kwa keditswe the slender boy marathon 360 radio mo tsa metsameko ya tla ke tsholetse fela se ya tla saka sa motja e ke dumedise yo re tsileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno e ke be ke re le kokola marathon 360 tumelanga timena go dumedise tse mo letsatsing la gompieno ke fela go lane wa ne ke re nkonne ke gorogile go tla go nne tefaletsa mo Reti gore tsa metshameko di eme jang mo letsatsing la gompieno tla di lebelle tse di tshamekileng a bokhutlo opa peke re go lebella metshameko ya botsalano e ne tshameka mo bokhutlong opa peke setlhopha sa Bafana Bafana South Africa ba kgonne go tlhola setlhopha sa Jamaica ka nno e le nosi go lefela Brazil ba tlhola setlhopha sa Egypt ka nno tse pedi go e le nngwe Venezuela ba tlholwa ke setlhopha sa Turkey ka nno tse pedi go e le nngwe Argentina ba tlhola setlhopha sa Honduras ka nno tse pedi go lefela Denmark ba tlhola Ukraine ka nno tse pedi go e le nngwe Croatia ba tlhola setlhopha sa Slovenia ka nno tse pedi go e le nngwe Greece ba tlholwa ke Italy ka nno e le nosi go lefela Morocco le setlhopha sa Norway ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Ecuador ba tlhola setlhopha sa Guatemala ka nno tse tharo go lefela ke tsona ditlhopha tsa botsalano mme fela mo nakong ye sa fediseng pelo setibosi go tlhola fela matsatsi a lesome le bongwe re tla bo re tsena mo FIFA World Cup mo e leng gore setlhopha sa Bafana Bafana ba tla ba simo la le setlhopha sa Mexico tla re lebelele ditlhopha tse di lwelang go tsena mo Betway Premier Soccer League Milford mo letsatsing la Lamatatso ba thutswe ke setlhopha sa Cape Town City ka nno e le nosi go lefela Milford ba ntse ba eteletse le kikopele ka dintlha di le thataro mo maemong a bobedi e leng setlhopha sa Makesi ka dintlha di le tharo Cape Town City ba le ko mogatlheng ka dintlha di le tharo motshameko o tla bong o latela e tla bo e le motshameko wa Cape Town City le setlhopha sa Makesi tla re lebelele NFT ditlhopha tse ne di lwela go tsena ko NFT di go tswa ko Motsepe League e leng setlhopha sa Mkhambati le Northwest University Northwest University ba tlhola Mkhambati ka nno tse pedi go e le nngwe Northern Cape Professional ba tlholwa ke setlhopha sa Hope FC ka nno di le nne go e le nngwe Makgaolakgang e ne le setlhopha sa Hope FC ba ne ba kopane le setlhopha sa Northwest University ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Hope FC ba tlhola setlhopha sa Northwest University ka di no dile a tano go tse tharo go thagongwa ya di penalty mme fela ditlhopha tse di kgonne go fetela ka bobedi ko NFT a tla ke go netefaletse gore setlhopha sa Hope FC ba itsametse ka 1,250,000 rand mo maemong a ntlha setlhopha sa Northwest University ba itsamela ka 750,000 rand motshameko motshameki yo gaisitseng yo tshamekileng bontle mo tournamenteng e le motshameki wa Northwest University Facility ke tla go netefaletsa gore motshameki o le pitso la gagwe ke Khu Nganane Sekgadi e le motshameki wa Northwest University montle ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko mo letsatsing la gompieno nna le wena re a boa mo nakong e sa fediseng a pelo go dira timena tla re utlwe coach ya setlhopha sa Northwest University maikutlo a gage anareng timena aba boela ko line 1 o busetsa dithapo ko line 1 nalona re a boa mona go nyetsa fediseng a pelo go dira timena go dira thabang o ka ke ditswe the slender boy marathon 60 Radio.

0: Mongwame, call line 2. Re ku kore di tsama yang ya call line 2 ngaka ya se pika ngaka ya bolo ya no ke se pika ke se pika o kopantse le taola tem farfao yo taola le tsone wa di latlela on kopotsa rasta mo kopola rasta or I'm not make sure na bua ba mo tlhagisa le ko stadium mara I'm not make sure ya no ka re mothakole ga ke sa mmona fela ke ska bua fela dio tse maswe ka yena fela o ka re ga sana le rona mo lefatsheng le le ka kwano ya ka re kgale ke ile ka bona article ba kwetse ka yena moreetsi wa ka gore ke a mo rata yaanong ga e le gore ga ke boitse one o tlang correcta kere ya o tlang correcta ya ko line 2 rekeditswe a re kuka ore o reng morwarre a re kuka o reng morwarre
1: mosake yo montle letsatsi ke la mosupologo letsatsi le le simololang peke seetebosigo a tlhola fela matsatsi a le robedi ketepedisobamapedi le borataro ke koduga timena koduga thabanga wa kgwakeditswe the slender poy merafonga 360 radio mmogo tsa metshameko tla ke tsholetse fela seatla saka sa moja ke dumedise yo retileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be ke re lekoko la merafonga 360 tumelanga timena o dumedisitse mo letsatsing la gompieno ke fela ko line one ke reng gonne ke gorogile go tla go nnetefaletsa more etse gore tsametshameko di eme jangang mo letsatsing la gompieno tla di lebelele tse di tshamekileng a bokhutlo opapeke re go lebelela metshameko ya botsalano e ne tshameka mo bokhutlong opapeke setlhopha sa Bafana Bafana South Africa ba kgonne go tlhola setlhopha sa Jamaica ka nno e le nosi go lefela Brazil ba tlhola setlhopha sa Egypt ka nno tse pedi go e le nngwe Venezuela ba tlholwa ke setlhopha sa Turkey ka nno tse pedi go e le nngwe Argentina ba tlhola setlhopha sa Honduras ka nno tse pedi go lefela Denmark ba tlhola Ukraine ka nno tse pedi go e le nngwe Croatia ba tlhola setlhopha sa Slovenia ka nno tse pedi go e le nngwe Greece ba tlholwa ke Italy ka nno e le nosi go lefela Morocco le setlhopha sa Norway ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Ecuador ba tlhola setlhopha sa Guatemala ka nno tse tharo go lefela ke tsona ditlhopha tsa mo FIFA World Cup mo e leng gore setlhopha sa Bafana-Bafana ba tla ba simolola le setlhopha sa Mexico tla re lebelele ditlhopha tse di lwelang go tsena mo Betway Premier Soccer League Milford mo letsatsing la Lamatatso ba thutswe ke setlhopha sa Cape Town City ka nno e le nosi go lefela Milford ba ntse ba eteletse lekiko pele ka dintlha di le thataro mo maemong a bobedi e leng setlhopha sa Makesi ka dintlha di le tharo Cape Town City ba le ko mogatlheng ka dintlha di le tharo motshameko tla bong o latela e tla bo e le motshameko wa Cape Town City le setlhopha sa Makesi tla re lebelele NFT ditlhopha tse ne di lwela go tsena ko NFT go tswa ko Motsepe League e leng setlhopha sa Mkhambati le Northwest University Northwest University ba tlhola Mkhambati ka nno tse pedi go e le nngwe Northern Cape Professional ba tlholwa ke setlhopha sa Hope FC ka nno di le nne go e le nngwe Makgaolakgang e ne le setlhopha sa Hope FC ba ne ba kopane le setlhopha sa Northwest University ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Hope FC ba tlhola setlhopha sa Northwest University ka di no dile tlhano go tse tharo go thagongwa ya di penalty mme fela ditlhopha tse di kgonne go fetela ka bobedi ko NFT tla ke go netefaletse gore setlhopha sa Hope FC ba itsametse ka 1,250,000 rand mo maemong a ntlha setlhopha sa Northwest University ba itsamela ka 750,000 rand motshameko motshameki yo gaisitseng yo tshamekileng bontle mo tournamenteng e le motshameki wa Northwest University ke tla go netefaletsa gore motshameki o le pitso la gage ke ke ku nganani segati ele motshameki wa Northwest University motomonte ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko mo letsatsing la gompieno nna le wena re a boa mo nakong e sa fediseng a pelo kodiwa ga timena tla re utlwe coach ya setlhopha sa Northwest University maikutlo a gage a na reng timena a ba boela ko line one a busetsa dithapo ko line one nna le wena re a boa mo nakong e sa fediseng a pelo kodiwa ga timena kodiwa ga thabang wa kgwakeditswe the slender boy Metaphone 360 radio.

Fotla ka dipina tse monate mo station sa go sa mmamoratwa moreetsi wa kaone gore ke morata thata moreetsi wa station sa Merafon 360 Radio.

0: Goedemorgen, Carltonville. Jij is hier zo op Megafon Radio. Shine bright like a diamond. Love it, I love it. Mwah. Shine bright like a diamond.
1: Mo sokyo montle le tsa sikela mo sipologo le tsa sile le simolang peke seti bo sego tlhola fela matsatsi a le robedi e ketepedi so ba mapedi le borrataro ke go diga timena go diga thabanga wa kwa tseditswe the slender boy Megafon 360 radio mo sa metsameko ya tla ke tsholetse fela se ya tla saka sa motja ke dumedise yo re tsileng ka tsebe mo letsatsing la gompieno ke be kirele kokola Megafon 360 tumelanga timena go dumedise tse mo letsatsing la gompieno ke fela kola ene wa kereng konne ke gorogile go tla go netefaletsa moretsi gore tsametsameko di eme jangang mo letsatsing la gompieno tsa di lebelele tse di tshamekileng bokhutlo opa peke re go lebelela metshameko ya botsalano e ne tshameka mo bokhutlong opa peke ya setlhopha sa Bafana Bafana South Africa ba kgonne go tlhola setlhopha sa Jamaica ka nno e le nosi go lefela Brazil ba tlhola setlhopha sa Egypt ka nno tse pedi go e le nngwe Venue Sela ba tlholwa ke setlhopha sa Turkey ka nno tse pedi go e le nngwe Argentina ba tlhola setlhopha sa Honduras ka nno tse pedi go lefela Denmark ba tlhola Ukraine ka nno tse pedi go e le nngwe Croatia ba tlhola setlhopha sa Slovenia ka nno tse pedi go e le nngwe Greece ba tlholwa ke Italy ka nno e le nosi go lefela Morocco le setlhopha sa Norway ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Ecuador ba tlhola setlhopha sa Guatemala ka nno tse tharo go lefela ke tsona ditlhopha tsa botsalano mme fela mo nakong e sa fediseng pelo seetebosigo a tlhola fela matsatsi a le some le bongwe re tla bo re tsena mo FIFA World Cup mo e leng gore setlhopha sa Bafana Bafana ba tlo ba simolola le setlhopha sa Mexico tla re lebelele ditlhopha tse di lwelang go tsena mo Betway Premier Soccer League Milford mo letsatsing la Lamatatso ba tshwetswe ke setlhopha sa Cape Town City ka nno e le nosi go lefela Milford ba ntse ba eteletse lekiko pele ka dintlha di le thataro mo maemong a bobedi e leng setlhopha sa Makesi ka dintlha di le tharo Cape Town City ba le ko mogatleng ka dintlha di le tharo motshameko o tla bong o latela e tla bo e le motshameko wa Cape Town City le setlhopha sa Makesi tla re lebelele NFT ditlhopha tse ne di lwela go tsena ko NFT di go tswa ko Motsepe League e leng setlhopha sa Mkambati le Northwest University Northwest University ba tlhola Mkambati ka nno tse pedi go e le nngwe Northern Cape Professional ba tlholwa ke setlhopha sa Hope FC ka nno di le nne go e le nngwe Makgaolakgang e ne le setlhopha sa Hope FC ba ne ba kopane le setlhopha sa Northwest University ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha Hope FC ba tlhola setlhopha sa Northwest University ka di no dile tlhano go tse tharo go thagong wa ya di penalty mme fela ditlhopha tse di kgonne go fetela ka bobedi ko NFT a tla ke go netefaletse gore setlhopha sa Hope FC ba itsametse ka 1,250,000 rand mo maemong a ntlha setlhopha sa Northwest University ba itsamela ka 750,000 rand motshameko motshameki yo gaisitseng yo tshamekileng bontle mo tournamenteng e le motshameki wa Northwest University ke tla go netefaletsa gore motshameki o le pitso la gage ke Khunganani Segadi e le motshameki wa Northwest University mothomontle ke tsona tsene ke go tsetse tsona tsa metshameko mo letsatsing la gompieno nna le wena re a boa mo nakong e sa fediseng a pelo go diwa ga timena tla re utlwe coach ya setlhopha sa Northwest University maikutlo a gage a na reng timena a ba boela ko line one o busetsa dithapo ko line one nna le wena re a boa mo nakong e sa fediseng a pelo kodiwa ga timena kodiwa ga thabang wa kgwakeditswe the slender boy Megafon 360 radio
2: utlweletse Megafon 360 radio.